0: Yes, o si nkan kan to kan Olorun nipa ko to de tabi nkan kan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji. E je mo pe ki po sweater kulu bayi.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Itowo lananari na lowo jeta na lowo jere sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji. Only be duro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu ko kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o merin bo ba so pa ni. Nitori pe bi a ba je wa pe laye won beere ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je pe o le oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to ko ni le kan si.

0: gaya mo na dada o. Ibi ta lo kanye te ba dele e lo joko ti dada. Eyin te je ranse Olorun. Olorun kan fun wa lori ofe. Aso te mi wo yi ore ofe. Awon akorin ore ofe. Iba se pe Jesu Oluwa wo so kan to yato. Oni idi ki won so pe ta le wa. O ye ki won fa so dam. O ye ko fa la kan sara so re. Ti we mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugar nan be lara e yes o sin kankan to kan olorun nipa ko to de tabi kankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olorun bo ba gbagbara olorun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa we eyan mo ni ka ni so kunrin yi e to wo lana.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na. Only be a mutawa tear woe tear, Nila, look one walk on. A woe, what it told every. Only be do low wow tear, do I walk on you? Only alone da wama. Ah, ever go to sorrow, and he said, you be me one. In not a ball leg. Even I talk about, I don't know, go capito. Larry Jimio, I've only seen you let you. Larry Jimio. Ofeke egba bi nte je bi ti mo lo ni e egba bi nkan te je ba to ba si pe aso lo ro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won bere ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je o pe o le le ile oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko ni lekan si.